nke bụ na abịarị n'olu Kristi Esian Igbokwe. Ọ na-akọwa n'oge esemokwu agaala, oge nwere nwere nwere agaala, oge agwasịkwa agashi, agwalekwa amịle, agwaghịgha amịgha, n'oge ahụ agaala. Ọ na-ewute m na mgbe akụrụ egwu onwe dị ihe na-emenụ, mgbe ahụ mee na things we are into doing. Ị ghọọla, adịghị emebisi mgbe ahụ. Mana mgbe ihe a gịzibe na-eme ugbu a, mana agụkịrịzi egwe kwesịrị ịkụ ugbu a ihe ndị a na-eme. Maka na nwere mgbe ọbụla n'ụwa a, nwoge ihe dịka ekwere, nwere gị ihe dịka ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe ahụ, mana ọ bagụbara ka o si baa n'ụwa taa. Ya bụ na Kristesen na-agwa anyị na ya bụ oge ihe ndị ahụ agafeela, ka anyị were ịhụnanya. Aka mbụkwa na mmaga mmera gị pịchịrị m aka uge bengala echetabụ ndị iro wan oge nwa onye ụwa akwa akwụrụ dị na nwanyị onye kọdara mami ụmụga afọ m rezin dị lati nwanyị Istanbul ikodi ya wọd waid bamsolutli n'olu dị mbụ Maazị Clinton Obida ya asịgị na bamsolutli. Ewo Allah heke hu wo stamp. Ya wo mo arega mo arega ma o wi ha me wo o wi hem wo yo Allah. Una bola chi ndia man je mono ndia man je aba ndia man je ko. Ana men ko tulo tu anu acha na wam no no. Maka na mam ne noro na eba ho na egente. Mana sike na mbotu a e bola chi. Na kwa sige deme deme. Ya wo kile me no de mo ma deme deme o. My friend, then goodbye. Fancy day, me day, me. I love my man, oh. Oh, no, my zino. Karana, manka, oh. Hey, Baba, Baba, and the Chinese, be muhasa, go, kwan, chang, ah, ya, we like it, kwan, chang, ah. Hey, wala. Ya bakwa no naka ndo fanyi wa shiri dada mamma udi de mamma nduru ki mene ndenga kwa no. Aha. Ibo sna be kwekele ihu asa nwere ke bi ndugba gi na so gi lele ihu no na agba gi ihu no kwa na agba gi maka na gi nu bu zuru le gi wuli wele mmeweke. Yo wuli ikara manne mi ikpe kara gi. Yo wele gram na mbo tutu a ikpe kara gi. Aga de ma sige na wo ga. Maka na obo nye kwe chi ekwe. Ụfọdụ ha n'ọlụ otu ịhụ ha akala nke ọsọ. Ụfọdụ ha jọrọ njọ karịa afọ ndụ ole ha dị. Ha taka ihe nwoke epere epe n'aka aka ka oke abadi si n'ahụ aja. Ya nwụrụ mgbe ọwụlụ iwe dị ha n'obi. Eze n'ọchị mana ọnụma n'obi. Mana ya adịwado oge ọdịghị nkwobịa o. M mere ime ka mara na mkpọtụtụ a na ebe na-abụ onye ọma na ibe ya nwedịghị otu ọ na-aha. Aha. Ebe na-abụ onye ọma na ibe ya gịnị? O nweghị otu ọ na-aha. Ntụ ọka iburu nke ahụ n'obi na mkpọtụtụ a. Na ebe ga-aba mana ga abụọ, ebe ga-aba gị na onye agbata obi gị, ebe ga-aba gị na onye ọma gị, adị isi otu ọ dị ha. Ọ wụwa mpekele hwe o nwa mpekele hwe, nwa mpekele hwe o nwa mpekele hwe. Ụfọdụ mmanya mere ya dị nnọkọ ebe osiri ike nke ukwuu nke na-adịkwa asọ. Ị mana nke bụ na ilu a na-atụ ojo onye na ala ji onwe ya. Yenu ma bịa, ihe niile dịdị jụ. Onye siri bụ onye iro ịghọtala. Aha, okwu ahụ bụ eziokwu. Maka na ebe gaba mana gaba nwa otu ọha ya bụrụ na gị ekwe o, gị were obiọma so m, mere obiọma so gị, gaa hụ na ebe a dị mma.

game won your wa. Are mama wanyi. Eyo ala come e bona arrange we chora mu. I got the ballistic. Aha. It will rage it and it will debride. Ala. E chora kai na de na ma na me head me bona game we to say. Enwe mu to ku e. Ala. Aha. Mse ponu bua agaboge una bola chi. Ega basin de kegi gororum gum gororum gum una bola e. Ekwe gi gororum gum. Aha. Toko be kwekele ma sa. Awo to kono kele kasi to ga boge o jaruza ai ga meke maran kutu kono kutu kono kono line time makana wanne me na tin sa do yi me na tin sa do yi o dem ba da brele awo to kele kri tolo ani o tregi uju akoko na rose abo na ka ga chao ani o tregi oge nnoko ezinulo ya mana ga masin kubere besin number 2 ka ni ke meru beya a kan bu ko na magana ga ni pisi da ma aka u ga bengala wani Istanbul ikodia worldwide aw zanga diga so aw me wani America wani UK wani Istanbul wani Singapore wani China aw cha me e hazu da makaruni eji mu belu bi onu ta aw makani wani me mo ugbelu apakre me na stadium amegudegun na aba na ebe hail ebe park na ebe school road kan park rubelum be won rej mugbelu biano ta echi mo mba yuki biankita abangatu wala mo wana me nutu be ma nutu be nutu na no gari anu gari ejile ma nutu ngalaba aha akana mo awu ge wan Istanbul ni won ngabasi eche tebe won diru one aha ogele ndi abia ehole ebe ga bam onyo ma na ibe ya eh adigo to ha o ne wute mmam hu ndi na bia adogbo nwa ha na olo maka na wi biri me biri oni azole ebe azo ehole uwa aga bacha anyi nile mana ogwe kegi mba chira kana na gi biri ma ji o ga ara ga uwa na na gi eh oge ai ga ai su gba mba biri na na gi kai la kai afro go uwa aga abage ga da abage o ya mere ime sara ahu ndi akwa ibo mi si mesere nde o asi mesere o asi mesere nde mba na ekute ya owu mesere o mesere wa ahu maka na wi biri me biri e ba ka ba chani re ba hino ayina ba bom o gebengala afa murese

adị egwu. Anyị na-ahụta ugbu a na ya bụ na akwụkwọ akụkọ Punch ọ na-eme ka mata ugbu ahụ na pati APC na agha adaala ebe enyi ugbu a, maka a na-eme nyocha ahụ, a na-eme nyocha, a na-eme nyocha ịmatagodi o ndị torotoro isi ọkwa. Aha, ndị nọchị, ndị na-akwa, ndị nọchị, ndị na-akwa. Ọ ga-adị behube, ekwele m ekwu, ọgụ a ga-esi ike, ọgụ a ga-esi ike. Onye gbaa ọsọ mmiri.

Anyị na-anụ tubu ahụ. Blessings ihu. Ojo ọnwa atụwala ya ahụ. Blessings ihu. Abịara ugbu a na-asị, God forbid. Tọfịa akwa. Enwechidị m ike anwụọ. Ngwa ngwa nọ n'ọwụ kansa gburu ala ese kube ya sị mba. Na ọ jụlụ inwe kansa stage 4. Ebe ndụ ịdị adịghị ụtọ. Ụnụ na-egunyegharị n'ozi ọkụ.

si kwa gara ona na Kenya ugbu a na Nairobi bi isi obodo mba ahụ. Asi hula mba UK eh? Ha gaga etinye ọnụ, ha gaga etinye anya, ha gaga etinye ụkwụ na ntuli aka ga-eme na Naijiria fupu kabọn 27 ihe dị otu ahụ adịghị ha ga-anwa ma ha nwa adịghị anwa.

anyị na-ahụ tugbu ahụ ọ basa ọ na-ekwu ya hoo haa hoo. Ọ chọrọ ịga n'ụlọ omeiwu etiti nke ala anyị, ọ chọrọ ịga nọrọ ebe ihe. O kwuola na ọ ga-aga, o nwere mmasị ịzọ ya na 2027. Anyị na-ahụ tugbu ahụ na pati NDC, ha ekwuola ya ịchọrọ ịzụ ọkwa onye isi ala na pati ahụ, ya bụ akwụkwọ eji azụ ya, ihe ga-azụ ya bụ nde naira 60.

abụghịgejiazụya ndị naira iri isii 60 million naira bụ ihe ga-eji azọ ya bụ ọkwa. Ọ bụ azụ ya bụ akwụkwọ iwe wela gị.

0: Ganga na ya bụ ozi ọkụ Facebook anyị. Ale kwara gana kpọtụrụ anyị. Alo. O pụọ na radio gị. Alo. Ya mara gị mmebe ọlachi.
1: Ya bere lama.
0: Dere kwa gana mma ndewo.
1: Ọ wụ ụzọ shikọ.
0: Ndewo gaa n'ihu.
1: Nke wụ eziokwu wụ otu ọ dị n'ụbọchị Meri Magdalene. Nwaanyị dịrị na akwara mgbe ọkụtọ dị taa. Ihe na ndị mmadụ naanị ekwukọta ọrụ na-ebule mmiri Reverend Fada. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ nke akwa eziokwu. Bụ ndị ala ile igbo enwekwara otu mmehie ma nke ọta mere ndọ n'ime ya. Ha achọ wepụ ha ndụ ha ebukọta ụmụ ala fem otu ọ dịrị na mmalite. Nke wụ eziokwu bụ ndị Reverend Fada n'onwe ha na ha jisọs kpara ahụ daa bụ ya na ndị akpacha anya na-ata onwe ha ahụhụ bere ka m nọrọ ikwu onye ọwụla gara na-ata ya apịa apịa arụ nya ekwesịrị na mekwesịgo mme elebara anya n'ime ndụ onye otu mmehie ma nke ọzọ ha n'ime ndụ ha mmehie bụ mmehie onye si majụ ndewo
0: ndewo ndewo ya mara gị mma. Alo
2: mmele tụtụ ọma o
0: tụtụ ọma ya mara gị mma ebe ọlachi
2: ọlachi mere.
0: A dị m mma ngọ bekee gị nwakwanụ.
2: A dị mma.
0: Ndewo.
2: Ha nsị isi ọnụ. A dị mma bi na Fubara hapụlara ha APC na ha NDC. I'm very happy. Chineke ga-emere onwe ya ọ ga-enwe n'ezie. N'ise ihere ga-emere ya na Peter Court ma ha. Chineke mere m na-eke ihe o mere. Chi na akpati agba atụ. Pipo lekere ya na Peter Court. Ọ ga-agwa na a ga-ekwetụrụ ya. Kọsọ ya nwanyị nwere ogoriri Bannem na Peter Court ya. Onye abịa a ga-enye tupu vootu wụtụ wụtụ. Ole ndị na-ekwu ihe ahụ. Ọkwa ndị APC. Onwe onye dị reasonable ya evootu Tinubu na Naịjirịa. Ha kọrọ na-ekwu ya. Nwe onye ọbụla dị reasonable ga-evootu Tinubu na Naịjirịa. Ihe a na-aga ga-enye vootu wụtụ wụtụ. Onye dị n'ụlọ na ekiri mebe ka ndị vootu ọrụ APC. Kaba akọ na akọ mangozi na ndị ya. Ebe buru ya gawa.
0: Ndewo, ndewo, ya mara gị mango.

0: kenar tokpo kan ne zace bu in yi mu ma hello
1: hello
0: o to tama mi bi ya mara gin ma
1: yau ina a kwana bana
0: ndee wo
1: e ke na yire ge tsi me ti yo na bo na oni o ko chukwe nga nga na bi ti ga tra tra weli si ni ga de me ndo ko chukwe e me we me e ni sto wo be den wa wa pa kre ga ga sa de sa ba me heu ya a bo yo me lo ni ka bi ah wa be go ta ri wa de me fo so ku chi me ka bo wo la de me ka ba bo ka pe na wa na kire me bo wo ta pia to wa ri uche o ba ri wa ga ta ku ba nya wa ra lo a wa on ka ta e wa ga bo wo pe wa ra chi me ka we pro ni a ga ba sa fo cho chi ya nde be an na la cho de member si hi de de lo wa di sa ni ga wa ma de no
0: ndewo ndewo mami bi ama ragama adema ga ba pise bana yabo oge ojaruzin kita abona koleke tolu agabo oge ujua koko ndare ba hino aina bia ndewo no

ọdị ugbu a anyị ekwu n'ụlọ nzukọ ala anya nsọpụrụ ụkwụ iji hụ na a ga-eme iwu ga-ekpuchite otu esi eji ozi ọkụ eme ihe. Ndị ikpe tụgharịala mgbe ọzọ a ga-eleba anya na metụtara okwu nnaji, bụkwanụ nke ha na-ekwuo na ọ ga-abụ n'abalị atọ nke ọnwa Juun ka a ga-elebere ya anya. Onyeisi otu APSA ekwuola ugbu a na o nwere mmasị ịzụ ọkwa n'ụlọ nzukọ steeti Abia ịnọchite anya ndị nke ya. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka eji bịa na nkịta a, onye ga-ewetara ya n'ụbụ mụ onwe m Chidimma mere gịnị, ndewonu.

ụlọ omeiwu ala anyị ugbu a ekwuola mkpa ọ dị ileba anya n'iwu na-achịkwa emetụtara nzikọrịta ozi nke 2023 nke a bụ iji lee anyị ugbu a na ndị na-ejikwa nzikọrịta ozi eme ihe ga-abụ ndị ga-eleba anya n'ụkpụrụ nakwa otu ha siri hazie ihe bụ ụzọ ha chọrọ ka esiri na-eme ihe nke a ga-ejikwa nka na ụzụ na-eme ya. Onye isi ochie ndị omeiwu otu kọmitii ndị ICT na mkpịsị bekee nakwa ndị na-ahụ maka iji akụrụngwa ọlọrọ ọhụrụ na-eme ihe bụ onye omeiwu Afolabi Salisu, onye nọchite onye pati APC na steeti Ogun. O kwuru nke a n'isi obodo ala anyị na Tuzde ma na-ekwuo na ha gbahapụrụ ya bụ otu a ga-esi iji ikwe nzikọrịta ozi na-eme ihe nakwa nkụzi ihe nke ha mere bụ nke ha na-ekwu na ọ bụ ndị ha na otu kọmiti na-ahụ maka ụlọ nzukọ nke ala anyị na nọchitere ICT ya bụ iji ngwe nzikọrịta ozi eme ihe nwere ọgbakọ ahụ ebe a nọrọ kụziere ndị mmadụ ihe n'ụzọ dị mma. Ya bụ nkụzi ihe a bụ nke a na-ekwuo na ahụrụ na otu NDPC bịara nnọọ nwee ọgbakọ ahụ nke nwere mgbakọ ọnụ ha na ndị ADP iji hụ na a ga-eme ya n'otu dị mma. Salisu nọrọ na-ekwu na ha nwere atụmatụ ileba anya n'iwu nke na-achịkwa ihe ndị a ma hụ na a ga-eme ka ọ dịrị nwoke mma ma dịkwara nwoke afọ mma nke a bụ ka iji hụ na a ga-ekpuchite ihe ruoro mmadụ ya kachatara ihe metụtara iji akụrụngwa kọmputa eme ihe. Ndị omeiwu ugbu a na-ekwuo na a na-enwezi mpụnarụ nke a na-eme ugbu a n'ọbara bụ nke a na-eji igwe nzikọrịta ozi eme nakwa igwe kọmputa bụ nke ọlọrọ ọhụrụ a na-eji eme na nke emeela ugbu a ka enwee ya bụ gaba ihu adịghị mma gaba azụ adịghị mma. Ha rụtụkwara aka na-eji akụrụngwa AI na-eme ihe dịka nke a bụ otu ụzọ nka na ụzọ bụ nke ndị mmadụ na-echekwa eme ihe maọbụ azụmahịa maọbụ kwa n'ogo gọọmentị mana ugbu a ejizi ya na-eme mpụnarụ. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu na Naịjirịa abụrụla ndị nwetara oke ihe omekome nke rere elu ọchị na ihe metụtara ya bụ ihe ọjọọ nke a na-ahụ bụkwa nke a na-eji ozi ọkụ maọbụ igwe nzikọrịta ozi na-eme bụ nke ha rụtara akawo na ọ ga-adị mma ka elebere ya anya nke ga bụ ihe ọjọọ ghara ịbụ ụbara na-aga n'ihu n'ala Naịjirịa. Onye odeakwụkwọ pati onye akwụkwọ pati ADC Bolaji Abdullahi nọ ugbu a na-agwa onyeisiala Bola Tinubu ka onwe ike dochie ya bụ onye na-ahụ onyeisi ndị nchekwa ala n'ebe Nuhu Rabadu ka o were onye ọzọ dochie ya n'ihi na nwa amadi ya bụ onye dara ụkọ ma rie mpe ịrụ ọrụ ya ikpuchite ndụ nakwa ihe onwe nwe n'ala Naịjirịa. Abdullahi bụ onye nọ na-azaghachi na ya bụ nhọpụta nke onyeisiala mere na nso nso a nhọpụta Major General Adenika Fadewa bụ onye bụ onye na-ekwu na ọ bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche na emetụtara nchekwa onyeisiala ugbu a họpụtara ya ma na-egosi na nwamadị a bụ onye maara nke kwe na-akụ n'ọrụ ya na ọ bụkwa onye na-eji nka na-arụ ọrụ ọ ga-aga n'ihu ihu na a ga-enwe nchekwa bụ kpuo n'ala Naịjirịa. Na nzaghachi Abdullahi bụ onye kwuru ugbu a na ya bụ onye ugbu a họpụtara n'ala anyị ịrụ ọrụ a na ebe a na-ahụ ụdịrị ndị a bụ mba dịka mba Amerịka, Germany, Israel maọbụ Palestine. Ọ ga-anakọrọ ozi ọkụ X ya ma na-ekwuo na ya bụ ọkwa ọhụrụ na onyeisiala nyere nwa amadi a nọ dabara adaba na nwegoro ọbụla bara n'ala anyị kama na a na-ahụta ihe ndị ahụ na mba ndị mehere eme nakwa mba ndị sara anya na-abụghị mba dịka ala Naịjirịa. Onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ Tunji Ala Hausa nọrọ ugbu a na-ekwuo na ya bụ gọọmenti etiti agala n'ihu iweghachi ihe karịkwara nde otu ụmụ akwụkwọ gaghachi n'ụlọ akwụkwọ bụ ndị n'okpere ama na-erugharị ka ewu akpa gaahịa. Ọ nọrọ na-ekwu mkpa ọ dị ugbu a ịbụ ndị agha hụwa nke a mao na onyeisiala agbalisiela mbọ ike ịhụ na ụmụ akwụkwọ ndị a bụ ndị na-alaghachila ugbu a n'ụlọ akwụkwọ. Alasa bụ onye kpughere nke a na Tuzdee oge ọ nọrọ na Joel edere anya mee bụ nke ọ nọrọ na-azaghachi mgbe ọ nọrọ na-ekwute okwu mgbe e nwere ọgbakọ nke otu UNESCO nakwa UNICEF ebe a nọrọ na-ekwu na ihe rukwara ụmụ akwụkwọ nde 18 nakwa ọma atọ bụ ndị a na-ekwu ugbu a na ụmụaka ndị a bụ ndị anọghị n'ụlọ akwụkwọ. Onye minista ekwuola ka ọ dị ugbu a na okwu ahụ abụchaghị eziokwu n'ihi na onyeisiala nakwa chiala anya agala n'ihu ịhụ na a ga-etighachi imirikiti ime ụmụaka na ụlọ akwụkwọ bụ nke onyeisiala ji na-eme iji hụ na a ga-enwe ụmụakwụkwọ bụ ndị ga-anabata agụmakwụkwọ n'ọbara. Onye minista kọwara ugbu a na gọọmenti agala n'ihu ị na-ekwu ka amata kpọmkwem gbaa ala Naịjirịa gburugburu ka amata nnọọ ebe nakwa mgbe ebe ụlọ akwụkwọ ndị a nọ iji mara ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ ka mara kpọmkwem ihe a na-eme. Mana ọ gara n'iru kwuo na ọ bụrụ na eleba anya na a ga-ahụ na ọbụkwa gị ụmụakwụkwọ ihe ruru nde 18.5 bụ ndị anọghị n'ụlọ akwụkwọ n'ala anyị ugbu a kama na ọnụọgụgụ ha ebelatala. Chetakwa na otu UNICEF bụ ndị zibatara ozi n'afọ 2024 ma na-ekwu na ụmụakwụkwọ ndị ala anyị na-anaghị n'ụlọ akwụkwọ gbaa gbaa ụwa gburugburu
manager bubu na rukura ndeiri na oma abuo mana call the ugbu a ha na-ekwu na ọ bụrụ na enyo chaya na ọnụọgụgụ ahụ ugbu a ebelatala n'ala Nigeria na onye isi ala atụgharịala okwu egwu na ya metụtara agụmakwụkwọ.

n'ozi dịkwa ka ibe ya onye mmesi na-ahụ maka agụmakwụkwọ na anyị bụtụ nji ala ụsa nọrọ ụlọ ugbu a na-ekpughe ma na-eme ka agbatao na ya bụ ụlọ akwụkwọ College of Education nke a na-ekwu ugbu a na ndị nke na-ahụkwa maka ihe metụtara ọrụ ugbo na polytechnic bụ ụlọ akwụkwọ dị elu na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị a bụ ndị a ga-egbochi ndị chọrọ ịga n'ụlọ akwụkwọ dị otu a ka ha ghara ile ule UTME na mkpirisi bekee. O kwuru na nke a ga-eme ka e nwee ọnụ ọgụgụ ga-agbali elu na ndị ga-aba na mahadum na ha ga-erukwarị otu ndị na ọma ise. Oge nọrọ na-ekwu okwu na oge abalị ajụjụ ọnụ nke ledị anya mmebikwa nke ọ bụ onye ọpịa anyị onye minista kwuru na ụkpụrụ ọhụrụ ugbu a ga-enye aka ikpughepụ ma meghepụ ụzọ inye ụmụ akwụkwọ bụ ndị na-enwebeghị ohere ịga ụlọ akwụkwọ n'ala Naijiria n'afọ abụọ dị ugbu a ka ndị ntorobịa nwee ike gaa ụlọ akwụkwọ mahadum ma gụta ọnụ ha. Alausa bụ onye gosiri nnọọ na ya bụ ọtụgwa nke ugbu a ha ji tụgwọ ya na ọ bụ iji nye ohere ma okeke ma okafọ. Onye ọbụla bụ ndị nwere mmasị ịga akwụkwọ n'ala Naijiria ga-anwe ike gaa akwụkwọ. O kwuru na ebe ha lekwasịrị anya na-eme ya bụ iji hụ na a ga-ewelite okwu n'ịrụpụta nri n'ala Naijiria ma hụkwa na nchekwa ga-abụ kpoo. Ọ gara n'iru ịkọwa ugbu a na minista na ha eme atụmatụ ịhụ na a ga-eburu ya bụ ọlọrọ ọhụrụ ihe metụtara ọrụ ugbo nakwa agụmakwụkwọ ndị ọzọ bagharị na mahadum nakwa ụlọ akwụkwọ dị elu nakwa ụlọ akwụkwọ na-ahụ maka naanị nkụzi ihe na nke a bụ iji hụ na agụmakwụkwọ ga-agara nwa okike nakwa nwa Okafọ aka. Ọ gara n'iru kwu ugbu a na ebumnobi ha bụ iji hụ na a ga-enweta nwugharị otu esi akụzi ihe ọmụmụ ihe na mahadum ma hụ na onye ọbụla ga-abụ onye ga-enwe ohere ịbụ onye ga-enweta agụmakwụkwọ n'ala Naijiria ma hụkwa na ọrụ ugbo ka bụ nke a ga-eme ka o ruo orui n'ogo ndị dị elu n'ala Naijiria karịsịa n'ụlọ akwụkwọ. N'okwu gbasara otu onye a mara amara n'ala anyị bụ ọka nkuzi onye a mara amara n'ala anyị ugbu a ka na-ekwu na ụlọ ikpe chela anyị nwere na steeti Enugu na-ekwu na ha metụtara ego ruru ijeri naira 14 na ọma ise bụ nke e kwuru ugbu a na ọ bụ onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka ikikere ọkụ bụ ọka nkuzi Bart Nnaji nakwa otu onye a na-akpọ Okechukwu Nnaji bụ ndị a na-ebe bụbu ibu ndị kụtụsịrị ya bụ ihe onwunwe nke ndị obodo nwe na steeti Enugu. A na-ekwu ugbu a na okwu a na a ga-elebere anya n'abalị atọ nke ọnwa isii. Okwu a bụ nke welitere isi nke ekwutere okwu ya na Tuzdee. Ekwutere ya bụ okwu a na Tuzdee bụkwa nke onye ọkaikpe ukwu Veronica Ajogwu nọrọ na-ekwu okwu ya etugharịla ugbu a mgbe a ga-elebere okwu anya dịka a na-ekwu na ndị ụlọikpe na-ekwu mkpa ọ dị na a ga-ahụ ndị niile bụ ndị nọ n'okwu a ga-abata ka enwe ike lebara anya n'ozuzu oke. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu Maazị Benjamin nwa obodo ọ gara n'iru kwu na ka ọ dịgbu a na ụlọ ikpe ekwuola ya ma ụbọchị nakwa mgbe a ga-elebere okwu anya dịka a gara n'iru na-ekwu na ya bụ nsogbu nke nwere ugbu a nwa amadi a na-akọwa na okwu a malitere rie kemgbe n'afọ 2001 bụ mgbe a na-ekwu na otu onye alinta bụ onye biliri welite isi ma kpa agwa nkọnkọnkọnkọ megide ndị ịzaa megide ndị obodo ịzaa bụ ndị nwere ala dịka nọrọ na-ese okwu maka ala. O kwuru ugbu a dịka alinta barabịa nwụcha ụmụ ya nakwa ndị ọzọ bịara na-etinye okwu ahụ ọnụ n'afọ 2013 nke ahụ tụrụ na Favour Alinta nakwa na-ekwu okwu ahụ na nzaghachi ebubo bụ nke a na-egbu gbana ihe onwe ndị a bụ nke a na-ekwu nke a kụtụsịrị a na-arụ ụka ugbu a na ya bụ ihe a nwa obodo kụtụsịrị n'ọbụdị ndị obodo nwe ya ọzọkwa bụ na o mere n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị nakwa ụzọ iwu ala anya na-akwadoghị. Ndị gbara akwụkwọ ugbu a na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ụlọikpe lebara okwu anya ma mara kpọmkwem mbụ na mbụ ndị nwe obodo ahụ ndị nwe ala ahụ dịka a na-enwe esemokwu ala nke a na-ahụ na nkomoro ọnụọgba ala a na-ahụta na nkoromo ọnụọgba ka ọ dị ugbu a a na-ekwu ekwubeghị kpọmkwem ndị bụ ndị nwe ala mana a na-ekwu na ọ bụ na-elebara ya anya n'ụlọikpe ga-amata kpọmkwem ndị ọ bụ ha nwe ala.

Afro. Na mbofisi onye Prime Minister mba UK Keir Starmer n'ugbu a ọ nọrọ si na-agbarịsị mgba kemgbe Tuesday n'ihi iri elu ọjị nakwa iri anya nke elu nke ndị ya na ha so na-achị ndị omeiwu imerikiti ma ha pụtara nnọọ na-agwa nwa dị akwa wutu n'oche ya n'ihi na ọ bụ onye a na-emeri ele mana ime obodo nakwa na ebe ndị ọzọ dịka emere ntuli aka elu ya bụ otu kwesịrị gbaa bụ nke a pụtara nnọọ ọtụtụ ọnwa bụ nke nyere nwa amadi ọtụtụ nyere nwa amadi obere ọnwa ugbu a ka o nwee ike bụrụ akpa ya lawa n'ihi na nwa abadiku anwụọla. Ọ bụ ya nọrọ si na-amanye amanya kemgbe ka ọ wụtuo n'ihi ụtụ si na-ahụta ogugo akụnụba nke mba ahụ bụ nke anọkwa na-atụ anya na ọ ga-enye aka ime ka o bilie mana okpokoro eji ole nne gị kpokororo kpọm nke a mere ka ndị mmadụ bido kwuo okwu a dị aṅa ma na-ekwuo na ọ ga-adị mma ka ọ wụtuo ma na-ekwu dịka a chọrọ Peter Mandelson onye bụbụrụ onye enyi otu onye kpọrọ Jeffrey ka ọ dị ugbu a na-ekwu na nwa amadi a ga-awụtụrụ iri na Tuesday bụ mgbọrọ abịa na-arị elu a nwetara ihe karịrị mmadụ 100 bụ ndị nọ na ụlọ omeiwu nke mba ahụ na-ekwu na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na nwa amadi ya awụtuo ma vụrụ akpa ya lawa. Ọtụtụ ndị minista nọkwa na-ekwu na ọ ga-adị mma ọ bụrụ na nwa amadi ya wụtuo n'oge ha nọrọ na-enwe ọgbakọ ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka emezie ihe emezie n'ihi na ọ bụrụla onye ọkwa oge ọchịchị ya na-akọrọ ọnụ ugbu a na ọ ga-adị mma ka ọ rụtuo ma were ndụ ya mere ihe.

Na mbụ na mbụ, anyị mere ka mata na ụlọ nzukọ ala anyị ugbu a ekwuola na a ga-eleba anya n'iwu na-achịkwa otu egezigo igwe nzikọrịta ezi eme ihe, n'ihi na a na-ahatazi ugbu a na a na-eji ya eme ụfọdụ arụ n'ala Naijiria. Ụlọ ikpe ekwuola na a ga-eleba anya nnukwu metụtara otu onye okwu metụtara Maazị Nnaji, bụ onye a na-ekwu na a na-ebo ihe ebubo ibu ndị mere ego bambambam ego rukwara ijiri naira 14.5 ka eleba anya n'okwu ha n'abalị 3 nke ọnwa 6. Onye isi otu APSA n'ugbu a na steeti Abia na-ekwu na ọ na-achọ ịzọ ọkwụ n'ụlọ nzukọ steeti Abia ịnọchite anya ndị Obingwa West. Ọ rụtụkwara aka na ọ bụ onye tozuru etozu iwere ọkwa ahụ. Anyị eburu abụ ekele na-asị Debere Odiba deme maka ịzọta akụkọ ndị a n'olu bekee, ebe onye tụrụ ma gọpụta na si gbobo mụ onwe m Chidebema mere gịnị mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi igbochiri nze chi ọzọ unu abụọla chi.

papa ndị bụ ebe ha n'ugbu a ha anaghị ejike ịga Abuja. Abuja nwere ike bụ mbụ fụsi ihe nwere ebele chọrọ ịga, onye nakwa ejike buru n'obi na nwere ike bụkwa akpa wagara wagara lọhụ. Aha, ya bụ na ị ga-eme atụmatụ hazie ihe nke ọma. Akabụka n'oge ndị gbọlọrọ mgbasa ozi ruz 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Aka mbụ kwa onye amaghị mmera gị n'ikpechiri mma aka Oge Bengala. Anyị ga na-esipụrụ gị nkwanelu nkwa. O wetụkwa elekere iri, a ga-abụ oge nnọkọ ezinụlọ. Biko hapụ ya na Rose. Ndewo nụ.

dị mma ụmụnwaanyị nkwere asị n'ụwa siri ike n'ebe a bụkwanụ ebe efu gị nọọ onye anụmanụ ụlọ si ya ngwa ịga ibi ebe a ebe ọrụ ndị ụlọ ụka ebe a wụ ahịa ọwụ na-ezụrụcha ya ala mana ụfọdụ n'ime anyị na-ahụta ya na ụwa na ọba anyị nwe ya ọ bụrụ na ga mara na ebe a ọ bụ gị nwe ya o nwere dịka ubi ị ga-eji na-ebi n'ụwa mana sị m ya gatụrụ n'ihu gatụrụ onye azụ akabụkwa n'oge ndị igbo lọrọ mgbasa ozi ruo otu ụlọ gwọmpe naanị fem abara ime ka ọnụ ọchị waa gị aka bụkwa na maga mmera gị na-epi chiri mma aka oge bengala aha ete aka na-ere mgbe abanye achara mmụta bịagba nkwere enyi ndị mmụta nkwere bụ kọleji ụta nkwa dịkpa na ụlọọrụ mgbasa ozi ruo ozu ọnụgwọ penan fm aba ọka bụkwa kọleji hoo ha maka na ị ga-amụta ọtụtụ ihe o aha eji ebi n'ụwa iji nyere ndụ aka ihe a bigisi gị nnọọ na ya bụ oge nnọkọ ezinụlọ n'oge nnọkọ ezinụlọ anyị na-eleba n'otu isiokwu maọbụ nke ọzọ metụtara nne nna na kwa ụmụ nakwa ezinụlọ ndị gbakwara gburugburu ya mere ọ gadị mgbaka ịbata na ụlọ mgbasa ozi rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị ka anyị na gị nwoke mebe na mgba ụtụtụ ahụ bụ n'oge nnọkọ ezinụlọ ịbụ onye nna ịbụ onye nna ịbụ onye ichie ịbụ onye nze ịbụ onye ọzọ ịbụ onye ezi echichi o were tigị kpụrụ ebe ntị ka anyị nwoke mebe na mgba ụtụtụ a na ya bụ oge nnọkọ ezinụlọ

Mana Cindy Rose, ah. Ah, dem mao ka babu yo subua abia na ezinolo. Ana hota ne, ana hota na, ana hota oma, kana takwa umune papa umune mama. Mana nke bezu kubana abia na no na ezinolo. Ena hota na unobala mune, ono ane konwe, kifote na abia. Abia na ezinolo lagi honwoke, asige hi abu ono wani. Mana asige hi abu ono wuke. A cornwake. Mana benebe o macano. A benebo macano. Ega hot onion name of winyena. On a mega homaka honey soak, mobula hana log, mobula hana bamba, mobula honey soak, utaka hana log, mobula. A piacho again is a doctor and will carbu no buzulo, or sadifere, or sagifere, or marrying car, or making car. No 4 days in all, only no zani is here book bar. Kinebosa. Nne maọbụ nna ga-apụta jụọ sị ngwa kedu nwere mmasị ime nke ụbọchị mmadụ onye ahụ ewelie aka ụbọchị tuzdee onye abịa ka ihe ozi ụlọ ahụ eke onye ọbụla ewere nke ya ụfọdụ kwa ezinụlọ kwa ọ na-abụkwa ndị nke tọrọ atọ na eke ozi ezinụlọ sị ngwa mgbakọ lekwa ọrụ gị mgbaafọ lekwa ọrụ gị onye ọbụla lekwa ihe ga na-arụ n'ezinụlọ mana ka o si na adị maọbụ onye na eke ya maọbụ onye mbụ n'ezinụlọ na-eke ya mana ichere na ọ bụ ichere na ndị ike ọrụ ezinụlọ tụtụ ụmụ ha ichere na ọ nwere uru ọbara ịmụmụ mgbe ọ na-ahụ ụmụ ezinụlọ ị ga-aga ọkwa elekere abụọ nke ihe asabeghị efere nri a ga-eri dị daun eshiela nri nri dị mana ọnwa efere ji eri nri ọkwa na efere adịghị n'ụlọ ahụ mba kama na onye ọ nọ n'aka ma ọ nọ n'obi isi efere asabeghị efere gaa ahụ efere ya ebejeba na-esi efere ma iji jiwo ma sokwa ma ọsọ ya ewere ebe ahụ mere ụlọ n'ihi na onye ọ dị n'aka isi efere mela gịnị eleghara ya anya ụfọdụ na-ahụta ya na ozi ga-ezi nne na nne ji aka ha kee ozi ụlọ mgbe ụfọdụ ọgbaa n'aka asị nwanne ma ọ bụ onye tụrụ atọ kee ya ga-abụrụ ndị nke ahụ ndị nke ukwu ke ihu ndị ka na-eto eto bịa lezi ndị nke nyawakwa na nwoke mmadụ ya ewere ozi nwatakịrị kwesịrị ịga mgbe ahụ pụtara gịsị aha nke chọgwa na sefere ya gịsị aha mba nọ ọ bụrụ kwụsị onye nwụ gịnị okwụsị nwụ kwụsị nwanne gị na sefere o keele ya mere ọ na-eji eme nne na nna bịa ha eme gịnị ha ewere aka ha mee gịnị kere ya bụ ozi ụlọ ha ekee ozi ụlọ onye ọbụla mara nke ọ na-arụ onye ọbụla mara ebe ọ kwụ onye ọbụla maka na ihe o kwesịrị ịnụ maka na mụnwa ana m ekwu na onwe m mgbe asị m ụka ana m eke ozi ụlọ kee ya nke arụrụ ala mba ana m eke ya maka na ị na-eri nri ehe ị ga na-ige ozi awụ nke ikechaa onye ha agaghị ga ma na-ajụ ugbu a ozi ụlọ ike ya ọ dị nne na nna n'aka ka ọ dị ụmụaka n'aka.

ozi ụlọ ọ dị nne na n'aka ka ọ dị. Ụmụaka mụrụ amụ n'aka ike ozi ụlọ. Ị ma na e nwere onye na-asa ifere, e nwere onye na-azụ ụlọ, e nwere onye na-asa odikpiri, e nwere onye na-asa ebe a na-asa ahụ, o nwere onye na-aza ezi, o nwere onye na-aza ime ụlọ. Ọ dabere n'ụmụ ole ị mụrụ. Mana ajụjụ bụ, ozi ụlọ ahụ ekere ya n'ụdị na ma Okeke ma Okafọ ma Mgbọkwọ ma Mgbori, onye ọbụla nwere ihe ọ ga na-arụ n'ezinụlọ. Ị ga-ahụ ụfọdụ ihe na-esi gị mba, hapụ ya, hapụkwanụ Prince, ọ kapere mpe, hapụ Chike, ọ kapere mpe, hapụ Light, ọ ka mbọ nwatakịrị kwụsị gị n'ebe. Mana ọ dị mmiri ihe, ọ dị mma igozi. Nwatakịrị were aka na-eto, ya eche n'ọnwa otu ụwa dị, n'ọnwa otu ebe a dị, ọ nọrọ nwa ihe ọ ga na-eme, ya na-eto. O tozie dị ya ozi, iwe abịa. Ya ahụta ya na mbụ na mbụ na ị hụrụ iru na ịhụ gị ya n'anya. Na ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, na ya ga-ezi ya ozi ahụ iziri ya. O nwere ndị nwe ha biri n'ime obodo, mana ka ọ dị ugbu a, amagoto si asụ nkwụ, ha amaghị gari eghe, ha amaghị akpụ afụ, o nweghị ihe ọbụla ha maara eme. N'ihi gịnị? O nweghị onye kụziere ha. Abịa ka ozi ụlọ ekeghara ya ekeghara. Ndewo Opazi, ya mara gị mma. Gị hụ ozi ụlọ ahụ ekee ya, kpagha ya, asị mba enyekwala ya, onye apere mpe kwesị enyekwala ya mba, otorobeghị ego ya, mana o torola iri nri. Abịa mee ozi ụlọ, ya adịzị ka o nwere naanị ndị emere ịga ozi ụlọ, nwee ndị emere iri nri. O nwere ihe mmụọ m na-eme na atụmụtọ. Mgbe ụlọ m zipụrụ ozi nsọkwa ahụ ngwa, nne ga sịta ihe, kpam, ihe so na ntị ya n'azụ. O nwere ike echi gara aga ha gara ịsịta ihe. Nwanne ya dị nche mmiri, nyanwa jikwa nche mmiri, nyanwa dị nche mmiri nke sara asa, nke dị ọhụrụ. Ihe nwa na-eme m, na-enye ya, ya were ya sachie onwe ya. O so nwanne ya ga sịta ihe. Mmiri nọ na-ezo, yes. Ya soro ya gaa. Ka ọ maa na a na-agakwa ozi ma mmiri na-ezo. Ọwụ oru echi m dị ihe ozi ugbu a. Nwanne mgbe mụ na nwanne ya ga-anọ forever and ever. Ọwụ oru echi m dị ihe ozi ugbu a, si ya lasị gasịtara m ihe. Ya sị, na mmiri ozuzo a. Really? Mana ị ga-eri ihe n'ụlọ m. But can never be in my house. O nwere onye ebe ọ nọ ugbu a, o nwere nwa ya na ya bi. Mgbe ọbụla, o nwere ike nwee nkụ, anya nwee elu, anya nwee ala, anya nwee nta, anya nwee mmiri. Mmadụ bụkasị mgbe mmadụ lasị n'ebe ka lasị otokwala otobeghị. Mana o kwesịrị ka ọ mara na ihe ndị a bụ ihe ndị a na-eme eme. O nwere otu enyi m nwere. Ọ nọ na mba Amerịka, ya asị m na ọ na-eme ụlọ akwụkwọ mechie, nwa ya ka n'ogo praịmarị. Ya gwa ya na ọ ga-aga chọrọ ọrụ n'ebe a na-ere ahịa erewe, maka na nwa ya nwere ahụ dị mkpa. Nwa ya jụọ ya daadị n'ọwa, ọ na-akpata ego. Ya sị ya na ọ na-akpata ego. Ọ na-akpata nke ọ na-ezikwa na ya ka nyanwa kwaga rụọ ọrụ n'ebe a na-ere ahịa ma ụlọ akwụkwọ mechie. Mpa ya sị ya na ọ bụrụ na ya gaa were aka ya kpata ego, na ọ ga-ama uru peni ma ọ bụ tụrụ ọbụla bara. Ya mana kemgbe ahụ ruo taa, ụlọ akwụkwọ mechie, ya gakwa n'otu ụlọ ahịa ahụ, ndị ahụ amarala ya mara ọ na-abịa ịrụ ọrụ n'ọnwatakịrị. Ihe ọbụla ha ji ha kwụọ ya, ego ọbụla kwụrụ ya, ihu ụtọ na-eshi apa ego ya ahụ. Ụta ka ọ dịkwa n'ọrụ a na-eke n'ezinụlọ. E nwere ike sị na nwa ikpatamazụ gị, ị chọghị ị na-ezighị ozi, ị chọọ ka a na-aga ozi nke ukwuu. Ọ bụrụ na ndị nke tọrọ ya bịa nọcha n'ezinụlọ bịa pụọ, ewetụ ụwa dị. Nne m na nna m ugbu a, lekwaba nọ m na-aba. Ndị Lagos, ndị nke nọkwara ụmụ ahịa nọ, ha na ha ebido gị n'ụlọ, onye ọbụla nọrọ onwe ya. Ekpere nne ọbụla bụ mmụcha nwa, nwa m kakwa m, ụmụ m ka m, ha too pụọ gaa kpata ego, pụọ gaa hụ ihe. Ugbu a, ya bụ na ọ nwekwa na nwa gị nke otu nke ikpeazụ ka fara afa gị na ya nọ, ụmụnne ya pụchaala, gị na ya nọ ka ọ na-emetụ ihe ụmụ ihe nke ha site tupu ya agawa, gị na ya nọrọ. Mmiri ọ na-abara gị, ịkatala iwu ezigbo onye nne ịkatala, efere ọ naghị asa. Nri ọ maghị eshi. O nweghị ihe ọbụla nwatakịrị ahụ maara eme. Gwa m eziokwu, ị ga-enwe obi ụtọ. Ị ga-enwe obi ụtọ nọ. Obi a ga-adị gị mma. N'ihi na o nwere ebe na-ele na-agagidozi ụlọ ọrụ. Ha gbaa breeki. N'ịnwasịla bụ breeki. Gaa gbaa sụkwa breeki. Ịgba breeki mgba. Ha ide tụwụ. Kutere m mmiri ọṅụṅụ. Chịmatara m akwa m ahụ. Lekwa ụkwụ ahụ, shie ya. Lekwa ahụekere ahụ, ghee ya, gbaa ya n'anwụ. Ihe nọ wee n'ezi, ihe awụ Chineke siri mụ ụwa. Ọwụ arụrụ ala, amụọ gị ọhụrụ, mkpara nne na gị n'aka ị na-elekọta gị, na-elekọta gị, na-elekọta gị, na-elekọta gị. O nwere ogo ị ga-etoru ruo, ọnwa ọrụ gị gawazi ozi. Ọ ha bituziri gị aka.
okwuru ka ọ ga-eruo gaa tụgharịa lekọtawa ha. Ugbu a ọ bụrụ na ezinụlọ anọ nwunye ma ọrụ ya, onye ọbụla ma chi si onye ọbụla erie ihe pụọ, efere aga asa, ụlọ aga aza, akwa ndị na-aga emezi, onwe ha ga-eme ma ahapụ ya pụọ, alụtakwa n'otu aka ahụ, ahapụ ya gụma nwụnye na gata na abata gị na adịghị ebido gawa ozi. Unu na-azụbisi nwa unu, nke a nke bụ eziokwu. Unu na-azụbisi nwatakịrị ahụ unu na-ebi n'ụlọ, ịna-agị onweghị ihe ọ ga-ama. Ya dịka ebe mmadụ gara aga were iti okwu kpọsa n'ụlọ, iti nke okwu ya kpọsa n'ụlọ. Jie m gị na mkpọtụtụ asị, maọbụ sara ma ajụjụ a, nne na nna ike ọrụ ezinụlọ n'etiti ụmụ ha, kedu uru i chere na ọ bara? O nwere uru ọ ga-abara nne na nna iji aka ha? Ha ga-eji aka ha mee gịnị? Kee ya bụ ọrụ ezinụlọ. Onye ọbụla mara ihe ọ na-arụ, onye ọbụla mara ihe o kwesịrị ime, ma chisa ga mara na chisa na ị ga-eme nke a, mekọkwa nke a, mee nke a, iburula ya n'obi.

adịmma onwego onye hụrụ chimanya mana jụ abịa n'ezinụlọ abịa n'ozi ụlọ nne na nna iji aka ha kere ụmụ ha ozi. Kedu uru dị ya? N'ụfọdụ na-asị bịa maka ka ụfọdụ emechala nwe aha ebe edere edo te esi eme ya ihe ị ga-eme kwa ụbọchị. Ụfọdụkwa m bịa sị amaka nwebara aka gị kee ozi ahụ kee ya. Amaka apụ ya. Amaka apụ ya ekee ya otu ga-adị ya mma kee ya n'ụdị na ọ ga ndị bekee sị ọ ga-efevọ ya ya efevọ onye nwa. Dere ụmụnne ya bịa ha kwara n'iwe iwe mgbe ọwara n'ihi na gịnị ozi ahụ ntị ihe ekeere ya otu na-adị gị mma. Mana na m ahụta na ọ bụla nne na nna were aka ha kee ọrụ ụlọ sị ngwa ọgụma na azụ ụlọ kwa Mọnde ma ọgụma na azụ ebe a. Ọzọkwa bụrụ ya dịka a na-eke ọnụ ahụ ị ga-agba mbọ hụ na ọ bụghị kwa mgbe otu ihe mba a ga na-agbanwe ya agbanwe. Ya wee na-eke eme taa echi onye ọzọ eme. Mana ka ọ bụrụ na ya bụ ozi ụlọ ahụ na a na-aga ya otu dị mma nakwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị ga-ahụ mmadụ ya sị mba n'ezi ya ihe mere na n'ezi ya bụ na o torubeghị ya o toro ya m ga na-ezi ya ọ bụ gụwa na nghọta na onye ahụ etorubeghị ya n'ihi na ọ bụ ihe i kwuru gị hụ ya dịrị otu ahụ na-aga mgbe otorubeghị zi oduka ozi ahụ mba onye a nwatakịrị na ichoke na ọ dị afọ ole ga-agbatakwa mmiri ha mba nụ ha ụkwanụ a na-ekwu ya ya aghọ okwu kaji onwe gị ọ bụrụ na onye azụ gị nwa maọbụ zie nwa ozi maọbụ hazie gbasatara ozi otu kwesịrị ịdị ka ezikwana maka na onye ahụ uto ya echi ọ bụ nke ị wiziere ya ka ọ ga-eji eme gịnị ka ọ ga-eji ebi n'ụwa. Mana ọ bụrụ na emeziri gị ya onweghị ka ọ ga-ama ọ gaghị ama ihe ekwe na-akụ ajụ m abụrụ nne na nna ike ọrụ ezinụlọ n'etiti ụmụ ha kedu uru i chere na ọ bara? M chọrọ ka ịgwa m uru ọ bara nne na nna iji aka ha kere ụmụ ha ezi ụlọ. O nwere uru ọ ga-abara ụmụaka dị otu a? O nwere mkpụrụ ọma ga-amepụta n'ime ndụ ụmụaka dị otu a? O nwere nnọọ ihe ọma ọ ga-arụpụta na ndụ ụmụaka dị otu a?

0: Alo.
1: Hello.
0: Yeah,
1: It was
0: Malaga.
1: me wondering.
0: Oh.
1: Okay.
0: Oh no, we
1: Okay.
0: ball
1: I'm
0: at you, Otokoama.
1: together.
0: Apatalam go akwan.
1: Ayapatala.
0: Nde
1: Come on,
0: ugani.
1: Ayapatala.
0: Ani ani ku yo yo.
1: Mgbe ụfọdụ ga-ahụ ebe nne na nna nwere ike iche chọọ ọrụ ekeecha naanị ndị nke nwaanyị gwata ha hapụ ndị nke nwoke were kenye ha ọrụ nke ha nwa ha na-ewere na akwa na ọrụ ụlọ ekwesịghị ịwụ nwoke gwata ha na ọnwụ ihe dịrị naanị ndị nwaanyị were aka mgbe ụfọdụ chefe ga-ahụkwa ebe nne ma ọnwụ nne ga na-akpara nwa ya nwa Ihule ti aga akara nwanne gị nwoke esi ya. Ihule, tụwa na nwanne ya nwoke ahụ ọkpọ ga-akara esi ya kwa, tụrụ isi kari esi n'onwe ya. Tụrụ ihe dị otu. Mee ka ọnwụ na ha esi ozi ụlọ ahụ esi, o nwere ike ime ka karịcha, ọkpọ ndị nke nwoke mara na ha kwesịrị iso na-enye aka. A ga-ama anyị echi ha tupu. Ihule, ihe nwere ike n'esikọ n'ebe ha nwa bi anya ọfụma. Ihule, ihe nwere ike na n'o. Ọ ihe mere ori ahụ na-eji ukari were adị mkpa so kadị nne na nna arakwarịta ebe ọnụ maka ilekwasị anya naanị n'ebe ndị nke nwaanyị nọ so ka ha gbalịa tinyekwu uche ha akwa n'ebe ndị nke nwoke nọ ka ha tinyekwuo ha n'ozi nke ụlọ ahụ ka ọ bụghị naanị ndị nke nwaanyị ihe mụtara ihe ozi maka kasị ọnụ isi gwaji dịnụ ọgụsi eke oge
0: ndewo ya mara gị mma onowo

na mbara mba ọbụrụ na eke gị ozi eke n'ezinụlọ enwere ike gị aga nọ na-aza mgbe nke ndị bekee na-akpọ palọ ịzaa ya zaa ya zachaa ya gaa ebiri efere saa gaa ga-agbata mmiri lawa gị na ha nwụdo ọrụ gị na ọrụ gị wee za mbara ezi ajụ agwụrụ ozi ka ị gara aga ọlala ka na ya

ihe na agara abụghị ihe ji kụziri ha amaghị ihe wee ozi ụlọ nwa ezi ụlọ. O nwere otu nwaanyị mma o kere ezi ụlọ eke, onye na-asa efere na-aṅacha ya dị ọcha, onye na-aza usekwu dị ọcha, onye na-aza mbara ezi, onye na-aza mbara ezi dị iche, onye na-aza ime ụlọ dị iche, onye na-asụ akwa dịkwa iche. Ya bụ na onye ọbụla nwere ozi ọ na-aga, onye ọbụla nwere ịmara nke bụ ozi ga-echisa aga ịgawa ya. A ga abaketewere gị, imebeghị nke a, imeela nke a, mana ị kwesịrị ime ya otu a. Mba mana ọhịa ị kwesịrị ime, ị ga-eme ya. Ị ga-emeriri ya. Ya mere jie onwe gị sị, gị nwa na-ebe ugbu a, ụmụ gị, ikere ha ọrụ eke. Kedu uru ya na-ahụla na ọ na-erite? Ị mana ime ihe ọma ụmụaka ahụ, ị lafarịla. O nwere ọma ka sị na nwatakịrị na-aga ozi ka nwaanyị, nwa nwoke o, a sị ha nwa nke a gaala, ọ gaala ozi ma ahụ, ọ na-aga ozi ka nwaanyị. Ọ na-aga ozi ka nwaanyị n'ihi na gịnị? A kụziri ya ahụ. E keri ya ahụ dị ka ọrụ. Ọ ma na ọ bụ ọrụ ya, nakwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ihe ihe ọ na-arụ kwa izu ụka.